0: Omwame abyene nyu Engulumbuya yomwame wetu Yesu Kristu kuyasakawa na Yohani
1: Usechebawe mwame
0: Yohani achandi cheri kumi na rerenda eri suka okumulala weri kumi no muwumabe itwa yahindira okweri kumi no mwenda Babere babuwa ereria akali okanyuma nyuma Yesu mwaloreria amesho welubula. Mwa shabishe akabuate. Cha mubu yirire okorinari ya uwamba. Ubalandeko babie muwuma ngatwe. Erionabia nabo inje mona landa kubo umurinari ya u. Erio wamba. Muna cheyabo. No muke wakubo sharecha hera atene omuguma ubuhereria amashako atroke ereverera na hore no ngashe wawo ngabugebio nyichine omuche huwo babie emushishabo no buseme bwage obuluyererene. Inje nabere habo ichinywa chao. Neche huo mochabe heru wabo. Kundeshebo koche huo. Nage ngoko nyetre wokoche huo. Sende kusaba nyetre. Ulu shayebo okoche huo naho nyetre. Uchega yebo oko mube. Shibo koche huo, nagengo konyete wokoche huo. Uyirebo mube buyirire omo kwenene. Ichinywa chawu ni kwenene. Ngoko wanyetruma omoche huo, nage monatruma omoche huo. Nabushana nabo, Nyaye herera injuwene wene. Batro kenabo ereye herera omo kwenene. Tukangatire hengulumbuya.
1: Kristu walambawe.
0: Munabwire nechero echa kashatu cheyenga eyererenda yepashika. Umuchiro, echa tulere hau mecha lava, tuwavyo musenzio. Ni wambu, tunemu wenda volo volo, kundie, echiro echa tulere hau ma eche kasha, eche kasha vya enechiro eche Pentecost. Echiro, mutimamu buirire, atu merawe, avatuma atu merawe. Akanisha kabuyirire mutima mubuyirire oyukatulandako omobu somi bwirimbere ubumunabwire mutukanuwa hano obotukabiyowa omumatreko abakwenda yono iye Pauli ane muloria emorero Nevinywa ebya mahano. Embere sheba shakolo abe efeso. Nero ye pauli. Akaba trege kanaya ngoko omobero. Ebe kashera inyuma shabo. Ngoko nebiro vika lakalire. Vika shakalakala. Okwebo. Kabu woko shobo hatebo, shobo hasheka shengerera, eche hangulo, bo. Numuka chike nyumone, haba kendi shevu wa mabehi, beno batroke, re. Abandova anjabe kabu wa mabehi, bakasha lola wako batroke, re yekorera, kwa bandova nene. Nibwambo akabaha obuhol. Anemu balaga. Nero anemu bahana, Ane muba hama hanuma manene. Hachake wate kumbe. Iba shika umuwikiriri. Nakande iba yitrambia omo kwenene. Ishiba kovu ba lakini. Kumbe eva vya nubu kiriri apu nene. Iba shika umubu kiriri ubu. Kunde. Vero eve kasha ve kasha wa kalaku. Ni wambo akasha batre. Vabie omopu umu. Iru alingeriri hano. Iri shika shikire. Ero tuanga hamba umugushumi vwe. Uwiri mbele. Eka kunde akaba laga. Akaba hanatre kumbe. Vikale omobu umu. Obu umu bububu kendiba wachicha bo. Ni wambu erishika omobu kiriri. Mutuka nuwa yono bo. Ni wambu akaba laga. Aka aveba hamahanu. Ya bushiba kashamu wako kunde bo. Evi inyua. Evi akaba abuera. Evi ya maviva tulako kwa kutepo sebo. Na kande iba kukubulie kunde bo. Akindi genda bo. Aka watu no shimwandisha shanyelo lako. Nero iba biangaba makobo. Na tukobe nebe itia umundo bo. Beno mulu mundu katushigana ya katota. Ate ya rushimwandisha shanyelo lako bo. Nambu jika vichama hivye. Chinyua echi shika shikira kutsebo sebo. Ya trivika le omobo umu. Ero omungu lumbuya yono. Rihanwe ryo twanga hamba omungu lumbuya yo munabwire. Tubirikirwe omoche woche no. Kumbi tuwa shundekania. Ubu buyirire nindundi nene. Yono abalembia. Nibwambu bala abalayirwe. Ere yiherera oko kwenene. Oko kwenene ya tata. Eika ikangana ya omu Yesu. Iyo siyuwe na wene yuka buwa. Ate kumbe abalembi ya vewe vikale omu kwenene. Eva na yeherere bachia vavye omu chihuo vusera vechihuo. Shiba shinga wen neshetani. Iruriri hanore nene ero tuanga heka. Mungu lumbwe ye mune wira mbo. Tule moche huo, lakini kumbe shetuwa vya veche huo. Ni wambu, tuvirikirwe iri itrambia omo kwa nene. Tuvirikirwe iri itrambia omo chakakala. Tuvirikirwe iri itrambia, etune vanuani wa Yesu Kristu oyuwa yeherera ukuitwe. Kundia ne chakakala ukuitwe. Na tunapashiri itrambia omoche huo. Lakini kumbe shetuwabia vando. Shetuwabia vando veche huo. Eche huo eshe chatu travala. Kundi tunesha matra ya kuwa vando veche huo ngo kwa kavya. Lakini umu Kristu. Oyo wabere ye hambere roku Kristu. Iye akavya omoche huo lakini. Amesho wewe. Ni wambo. Ini analivu kerenda keshe. Shanga shosha abandu abo moche huu. Nirumutukanu wana hano umungu lumbuya heye munawirianu. Na Yesu yuwa na wene akashaba tatatebo abana. Abu wabirinyi hereri yaba kumbeba yitambaye umu kwenene. Muna yiherera okwevo kumoche huu. Bo lakini mune travia nga yitambia nga abandu abeche huu. Na abo kumbe. Kuba na yitambaye nganje. Echo omu chetanye kura lakini munikala omu kwenene. Nero vavi omu buwuma. Itu vene vene. Inje na ungo kotule omu buwuma. Ani wambu buwuma nekagala. Buwuma nindundi. Itu eva Kristu tula irwe. Erilanda kubo kondeke. Kundi ubu buke kangana yengo kotule. Tule chitungache uuma. Na kande ngo kutule vana vanyamu hanga. Umuyengeno, mubirobe no hivyo tukale ndereira. Kumutimu mbuyirire. Tuka itrekania okochi hiro. Eche tulere hauma. Eche pende koste kumbe. Omuka matu wetikaye. Obu uma obuli umuka chiketu. Kumbe vubie vu uma obo kwenene. Omu ame avye ninyu.
1: Na wavye na.

0: Mtu yego macho, mtu wabia na mchita chino, na sandu mwala wa mweli mchinyamu.
1: Mwono
0: wa amendervasyo kikuwe wa utuno, ayano, ya wabana, na vendana, vendana, miyati mene, na kumu yego macho kikuwe wa utuno. Yehi, siti yewe, kolonel, mwana wabia utuno watae mkungi habana, mkungi na wake liveyu, aleki uchina, weze kene, amuba, sudana uba, tusu na mungu. Ewe kandaira, wote, umuruboyo ama biyakotera, udifesi.